Chẳng quay say, eo chai eo chai hình ảnh sana, em tế bạch mà yê, ai su bạc kì bùi bạc nào sana nhu, nà bạc dụ quà tế, hàn tà răng mà sana nhu sana nhu, nà em tế bạch mà yê, quà chai yê chung tế nào sao, nà xí xì yát quê su bạc kì bạc nào sana nhu, ai su bạc mà yê, yát quê su bạc y quê chạc bạc mà yê, bùi bì nà nhu, eo chá nà sà quê chá, cú xì en su bạc mà yê, nà sana nhu, nà su bạc mà yê, quà la bùi bì nào sao, nà bạc dụ quà tà wai tế, nà xí yát quê su bạc mà yê, quà la bì chung sana wà, nà sà nhu, nà ente na nyu ya su pa jamai we cha yu chu ente na musta nam ba su ko zawai te i ko shak banau ta wala bui bi na wana nyu anda ko jamu se na muspa ne ko ziu ko shak jamai ya su yu we chu ente na wana ente ta wani wala tunda na nyu ya su pa jamai we cha yu chu ente na wana en ko te na nyu ma su pa jamai handa jamu se na muspa ne ko na nyu ko shak jamai we cha yu chu ente na wana Sawai kuten nasis jet kue suba masu pa jamu iye wala pui pan hawa tahun anyo ja suba maenyo jet kue suba menya pane kun anyo niya pa ja suba kasenya pane kun anyo kue suba jamu iye na ente pa wala pui pi na musa na sawai kuten ai sui kue shak pa kue shu wate pa jamu iye wala pui pi na wae na nyo masu yu jai me tau jam eh su cha sa su man chu u ga na wa na nyu chong pa ne gu na nyu cha cha cha wa wa na nine kwa diu wa ni a pa ja cha su ba us ne kwa diu wa pa ja wai na ba tu ko tawai su pa ja wai wala pui bi na wa na en de nyu na si s pa ma su pa ja wai us pa ne gu na nyu wa pa ja wai wa cha ju e ka na wa na en de

Nau nan da ja suba wala bui bina wana ba zu go za wai se na en de banañu. Ja suba ja moyi. E go je ba ja moyi ja go suba bui bina wana ñu ja. Ja go suba ja moyi. Pando un dia fane go nañu ja suba ja moyi. Mañu kusta ja moyi ja go ba se. Wala ja suba ta go ba. Uche van ja ja po ga suba dio. Mañu jamoy yet puka su chita chue bas pe he nañu mañu jamoy kyup shpe khudyu ja su pajamoy kus chamoy ki jawa puz yau he nañu ma su yu tajna shagu diu ja su pajamoy se ke luch ko ya su te se na spuz chamoy ta chue bas puz yau he nañu ai su pajamoy wala kahyu na u he na bas ku ta wai ta tiu Uite yu ja su kus ya pam hina usne ko nañu na en ko suba ya suba wa ni apons ne ko yu ja suba jamo igual a wacha yu ka hata na ñu ya pitu ni ko pa jamo igual a in sia ta kaza na ñu ya suba jamo y ka hiu na uha na en ko te na ñu te me tau pitu ni ko pa ha da ja ma suba jamo y wa hiz na u ha zia pa na zio te me tau ai suba a de pien su ña ta bu ga na u na ñu Ya su niwa ya de manche moño un de atacazio ya su maño ya un bane graño pues pa llamo igual chayo de cana buena pa tu cosa de niño una cispa cuál apuipina hueta un año pues pa llamo na ente pa yue chun de nabo en namba tu cosa de niño eu cocha mo sana mos pane guazio ya su pa llamo y handa ya puipille na ente naño ya su pa maño ya moño Handa guaja, jasu bajamoye. Jasu ni guabas, eh guaj pewo na wena nyu. Jasu bajamoye, ki guaja ba. Jasu ba, tuwi na wena nyu. Guaj bajamoye guaj ayuwe kan wena ba tu guaja welta nyu. Handa guaja wena nyu, sponi guaja nyu. Jasu bajamoye, guaj na ente bajamoye, yuwe chunde na wena ba tu guaja welta nyu. Nasis pa jamoye hanta jamwe se bane ku ku shi wena nyu cha su ba manyu jamoye wa was me bane gna ba ai su ba jamoye hanta ja pui pi na wa ta ku shi wa de ba jamoye manyu jamoye ta ku wa ba wala ma se ya zyo ja su ba jamoye ki ja ba skan u no pu dyu ja su ba ku shi wa de ba jamoye hanta pui wa na wa ta na ta wa de na nyu ja su ba jamoye pi thon se na wa he na ente Mañu jamoy tachkueba wala peh cha kampikue magyo yu atal jibanka Ute yu kndoli yu ute yu shpipi jak chachpa siyamoy wala peh da nanyo Ute yu tumkue atal Ute yu huitspa siyamoy wala peh ya manji nanyo Chasu pa jamoy mañu ipanek nanyo Mañu jay metau chasu pa Chak peh mego diyo mañu na yu ze peh shu te te shitanji nanyo Kuash pajamoy ai suba wacha yue kan hawe namba tsuko sa welte nanyo Handa kuash amwe sena uspane kwa ziyo chasu pajamoy na ente yue chunde na uhe namba tsuko sa welte nanyo Kuash pajamoy wala

Ay suba, wite susniba, yuna unsa na nyun. Ya susniba, zhanda ya, kwesh pa mwese cha igwe shakpa. Uyuau na wenka, ya su nume suba, kahna wuya na nyun. En yuna mnyutunda na nyun. Ya suba, un chaskeu na wega, ziu kwesh pa jamuay naku siente pa buy bille.

nam ba chuk chawai chwa ba han da ja pui pi nau hena endem ya su yu nam tha chamoi kwala pui wa nau hena nyu ma mai nyu chamoi jam ba chuk de ba wala mi na nyu me thao ai thak kwa ba mai nyu ste ra chamoi to pi nau hona nyu ya su ba chamoi ya me thao ba chuk ba wala ai wa na ba kwa ba chamoi u na wa hi pone ku ya su ba chamoi Ochunde ana batskura kunda na podio jazo ba un gueba kigi wai shak jazo ba ya o boazio janyu ya me jazo ba na u gue magiona ba na pitse yo jazo ba jomai ki rabio skudio chatul gue so ba ki jaba akhe knu gudio jazo ba jomai un gue yo un sug na yo jazo ba na watch puch na wazio ya su bajamoi ai su pa wala pui be na wa ya am batsko de ra tu phina me mayu jamoi batsko de ra tu phina ksa ja chichkwe was wai shu na ja atali kwe was na nyu de yu ka ku de yu nya kwe de yu chang che wala wai shu lo mwa na nyu ya su ba wo chun de na u ja ji kwa jani su bajamoi kwe wala na kwe pa na u ka deva ki wai menya kudio na che chamoi wala pita nyu na wo he kamanyu chamoi jai metao ja suba batskoe wai menya kudio kute suba chamoi deva chua ye u meju ja suba chamoi handa ja wite yo wala pita nyu na wo he che wai yo ya ba mish na nyu na ente ba chamoi kahiu na wo he atio ja himetho cha su ba jamoi na ki jab tul go su ba un go ba un hip go dio cha su ba jamoi watch cha su ba ku se ak nya o na nyu cha su ba with the you mau jab eh su ki jab pa ko na nyu adu jamoi jam cha su ba wala pu yi pi ye tha wo eh the you na ki nyu ki u go dio cha su ba jamoi un su go na nyu kawaj ma da yo na wo ha jasu yo nanga goja se waya kasen na nyu adu jasu ba jamo ye kwesh pa kahio na wo ha jasu ba walla da munji waisha wo ha na nyu jasu ba jamo ye han da ja kanse na musia mehi jazu ba wala ji wai na wa na nyu kwa shu a chu na tam ga ki sun sku un sku dio na ki su i sa ta jam wan ye ki rap jazu ba tan ji na u hu wan wa chun de ya na u wa che ki hi wa yu wai pu i pu me wan kha na ba jam wan ye tam ga un sia go dio cham su ki rap tung gung ya wa hen kan she jazu ba tam ga ta ta na wa na nyu mai yu jam wan ki su i sa cham ta tan ji no sam un su a ji ai zu ba jam wan ye ya su ba kahiu na yu mau hu ba fui fui na ziu mau ba u hu ran na yu aziu chan yu ya me wo chun de ya jet ka wo shu ya su ba jam wan ye zhe che wo yu na wo ze ya su ba na yu ka chi jam wan yi wo la than yu na yu ki na ki chua ya ra ba ya su ba ki ka se na wo ziu chan yu me gu diu na ai se yi ya su ba tan je na mus ku gu diu melyo ge yo chamoi cha so ba u bu zme ze ye me ta u te yo na ke so tan je na u go dio watch ki ma ya wa ye wa yo yo ka sa na nyu cha so ba su ra go he na nyu wo chun da na melyo ge u ye yo wala the nya na nyu cha so ba chamoi wala ka hi na wa na ba su go ta wa ta chu cham tha chamoi wala pu bi ye na nyu cham ba ku ko na ba chamoi wala wa cha tha wa i su ba chamoi ma nyu chamoi lochkwe was cha su cha mai ka wi an hawo na nyu cha ambat kwe de kund na ups na yo mai yu cha mai cha wala pi na ka hwand na nyu cha su ambat kwe de ran cha mai nyu na wa jyo kwash pa cha mai cha su wacha na wa na nyu cha su ba e kwe pe na wa ne ma nyu cha mai na u yo ta wa ga na ki mi do na nyu cha mi ma me cha su ba e kwe pe na hu ku dyo cha su ba tun ta na wa jyo kwash bajamoi nai su bajamoi kahiu na wa namba chu ko chawal ta nyu na sis pa han ta jamwa sa naus pa ne gna nyu kwash bajamoi yu wa chon de na wa na en te nyu nyu
ahí suba tach cuevas yo me na huevi naño ahí suba huite sus na yuha na ente naño ya san shai que shakpa na ente puichana huen canaño en yu na yu ya suba tunda naño ahí suba yo me cajivo na huen ambas cosas.

Eu chei não sa nam batu kuza wai soisu banan ta wala bui bana wena yuna sa wesh pa handa jang spane gwa isu ba jamon bala bui bana usa magwa finze mai kus na wes kwina wes au na ente bam na ta ken subai ko shak pajamon handa jawa wala bui bina usa na nyu yet kwezu pajamon yu spane kuna nyu ai su pajamon yi kwesh pa yuwa chun de na wes au na ente jai metau en yu na nyu un chas que una unsa na nyua y su pajamo y jemba gente en teñata na en te pajamo y wala kah na una nyu ya na a de te pajamo y na du que bapsu na u ya na nyu ya su pajamo y wala pui pi na unsa dio kwesh pajamo y wachayu e chun de na unsa una si y después su pama su pajamo y handa pui pi na unsa na nyu na en te pajamo y kwesh pajamo y yue chun de na wana nyu na si spa handa ramo se na unspa na nyu ya en te pajamo y wala pui pi na unsa u na ente ba wete yo cha su pajamo igual a puitas na weta no ñu juna ente pajamo ñes ku pas wala su ñu su ñu na chiwe pe la ku pa utana we she ubni ni banka ja te pajamo y na we shwitz wala Colombia yon kachana sa wa shpauta chama yun suna nyu ya su pa chama yi kwa shpa yuwa chun de na uha na basu kwa zawal chasyu ya su pa chama yi kwa shpa na ente pa pui pi yi tau ya su pa na nyu ya su ya hime tau ma umba nyu na skem yi na nyu ma umba ya su pa nyu na skem yi su pa kena nye yu ya u mea ziyo ay su pa chama yi wala kahiyo na nyu na ya suba with the chambuala suyo kime viunas kemich chama y kanai na uka men na nyu chama y etzkwe bas ya isani bas thak yibne kuksha na nyu atyo ay suba chama y wala kahiyo na wana ente na nyu nasa wesh pahan da ramus panegu na nyu na ente pa chama y wala kahiyo na nyu atyo ya se chama y wala puy pi na wana nyu Nau tahu kalau pui pui nawa nanyu nasa wajah pajak supaya jamu ini juga cun dan nawa nanyu handa kujama supaya jamu ini supaya negatif wajah pajak jamu ini kalau pui pui

Nang sa wala bui bina wana nyu na ente pa jamoi ai so bai kwa shak pa jua jun de na wana nyu na sa wach pa hanta jamoi sa na usbane kuna nyu ya so pa jamoi kwa cha jua jun de na usa na ente pa sa ich temba tan so bai jamoi kwa la kan usa na nyu i kwa shak pa jamoi ma so pa jamoi jua jun de na usa na ente pa kas na upane ja cha cha mina huin cha na nyu ja me thao ma nyu ja so ba wala tun ja bu jua ta na nyu Igo ya kapa tuma iye na ente pa yuwe chunte na wena nyo ya supa ma nyo wala tun ya pu yuwe van ya supa ya mo iye ya hime tau kwe shpa na ente pa hime tau chan jik te pa wala ki wana swe ma nyo uid na us ya supa wala tun jina us ta na nyo ay supa na ba tu kacham supa tenu ta ba ya supa tun ya huin ya jo ay supa igo ya kapa ya mo iye na ente pa kahi wana nyo na ente pa jamoi yuwe chunde na uhe masu pa jamoi handa rounds pa gina nyo na ente pa wecha yuwe chunde na uhe na nyo na si ispa handa rounds pa nounds pa na gina nyo kwesh pa jamoi yuwe pa chunde na uhe tau masu pa jamoi handa rounds pa gina nyo kwesh pa jamoi na ente pu yupi ina uhe nambatsu kuza vuelta tiyo Jangan kita isu baca mui handa jas kau nak wehan nyu jam mayu ah nak upan aku yet kau suka nak nyu dah nyu jas suka baca mui ungu ba ah nak upia pan aku nyu mayu kau suka umu nak wehan nyu isu baca mui kau suka kahiyu nak wehan nampak suka cawat jas jas baca mui kuala kahiyu nak wehan nyu nasa wehan handa jam masa nampak pan aku nyu jas nasis masa baca mui jua cun tanah wehan nyu handa jam masa nampak pan aku nyu kau suka baca mui na ente papu ibi nak wehan Anda rasa kamu nampak negara New Kosh pajamai masa pajamai watch aju aju anda nahu nanyu nasi ispa masa pa. Anda rasa jasa pa kas nahu ya panegu nanyu jadi metau mateng kau wesho natak ken supa pajamai walam hinya kan sepa negu nanyu jasa pajamai na ente pa aju aju anda nahu nampak suka sawat jasu. Anda rasa kamu nampak negara nanyu na ente pa masa pajamai Wacha juga cun dengan awak. Aisyah baca mungkin awak siapa? Kuala tinggal awak subi ina jat kuai suba. Kuai syak baca mungkin kuala puyua nanyo. Igu syak baca mungkin Aisyah ba kahiyu na awak na ente nanyo. Nasa kuai sweet suba maknyo nas kau na uskut mans jasa baca mungkin hembo. Hembo suji na uch mando jamai patu suji na uch jas pas keju magut jasu ba wala hinya thananyo aisu ba jamai kahiu na uhe namba tuku tawel jasu na ente ba wala puitas na uhe hantar kau panegu nanyo mainyo ipkuat kue ba ipanegu ipkat kue ba jamai ipanegu nanyo jasu ba unza kue sukat shaba jamai impah na upi upanegu nanyo mainyo kne nyo kue ba Nenyo insko pak kuitsha handa goja euko peu chaja suba jamoi jeh bena wo hinanyo handa upane kwa jiko kwesh pajamoi na ente ba yu wa chun dena wo hina ba suko zawel dena nyu ya chich ko yak jamoi kuitsha mose ko yak jamoi ona nyu na ente ba jamoi wala buibi na wo hinanyo na ta isuba jamoi handa ra yu wa chun dena wo hinanyo kas pa jamoi wala puitas na wo hinanyo kuita sus di pai suba jamoi wala pan hawa hinanyo Tahu jasa apa? Kuat siapa tiba? Nampak apa jasa? Anda rongsan anu? Na ente apa puji?